0: Ou sa tout sa ki bon, oblige ka vini a dan yon bout, et pi bon matin la. Sa se kote program mwen, menm ka vini a dan bout pou bon matin. Te mwen remersi tout moun ki leve, tout sa ki wete le, pi mwen. Mwen sa va pil mwote an vaval la, et pi an pil yo yo las toujou, me, ou sa va. Sa ki ni pou fèt la, ni pou fèt. Ou sa jouni pou mwen kon den matin, menm le a 5 minute pou 5 pou jek a 7 pou an lot program di la ba di jou. Kwa mwen kakito la pou oubliye, ou sa jouni pi nou, nou kayasou chimè la depi bo 11, poumye kote yo kaye se bo bam bam wol, epi apri sa pou kaye jouni mwen Rommel, epi malan nou kaye bo NIC ya la kon sa ouwe. Kwa fè sete ou ete la, epi gade, epi koute, nou kay mene tout aksyon kanaval la, la, ba ou. Nan mwen se Henrik Joseph mwen te la ke, kwa psyon mwen toujou ka kite pou an nou ese elive yon moun, paske le nou ka elive moun nan nou osi ka elive kon nou. Mwen te la, adios, bye bye, jik ademe.
1: Views expressed by the host of this program does not reflect the views of the management of Hot FM Communications Limited, nor its advertisers.